0: patipati jagat na tabinga sa kalangkung, yen gawe para dewa sadayana daya bancang pakewuh mulus banglus.
1: Rapih kayana na daya cawadun sakedik oge. Kakang Panjin Rada Adi, geningan iya Raden Jabang Tutuka parantos ngawujud